Bene data bavukanye banyonyi ba radio gakiza mwazindukanye natwe muri kitondo ndabaramukije ubuno n'amahoro biva kuri Kristo Yesu bibane namwe. Uyu ni wa manya wari uca kiganiro cyanyu mukunda zindukana n'Imana uwo mwazindukanye n'umuvukanye wanyu Celestin Ngarukiwe nayo. Uyu munsi amajambo tugira dusabikanye afise umuntu uvuga ngo urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma. Urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma. Mbere yuko rero tubandanya reka duce bugufi dusenge. Turagushima mana yacu kuri umugororotse dukunda kandi twitwararika ku marango no mu ijoro izina ryawe gera rihabwa icyubahiro. Urakoze kwa tubyukije amahoro, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe kandi dutahuze amajambo mu izina rya Yesu. Amen. Urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma. Urupfu nicyo kintu abantu bose usanga batinya kuruta ibindi byose. Abantu bari bazi ibibazo byinshi cyane ku byerekeye urupfu bimwe, ndetse ugasanga mu by'ukuri babiburira inyishu. Muri uyu mwanya nanjye sinje guheza ibibazo abantu bafise ku byerekeranye n'urupfu, ariko gusa nje kugira ngo dufashanye kubona umwifato dukwiye kugira imbere y'urupfu, ariko kandi dutahure yuko urupfu nubwo aricyo kintu abantu batinya gusumba ibindi byose ntabwo ariko rufise ijambo rya nyuma. Ariko hari ikibazo umuntu yo kwibaza mu by'ukuri cyo kintu gitinyitse kuruta ibindi byose urupfu. Kubera iki urupfu ruriho? Umuntu aribaza, ni kimwe mu bibaza abantu bibaza, kuki urupfu ruriho, rwaje gute, kubera iki? Turaze mu gitabo cy'Itanguriro giye mu gice cya mbere ugahera ku murongo wa mbere, ndetse icyo gice cyose turabona intango y'ubuzima hano ku isi. Igihe Imana yarema ibintu bitandukanye, yararemye kandi ibintu byose yaremye byari byiza cyane. Niki Imana yagiye iravuga, yaheje kurema irayitegereza ibona byose ni byiza kandi irabinezererekwa. Tugiye hariya mu Itanguriro igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 15 ukagenda ugashika ku murongo wa 17 turabona amategeko canke ibyo kwisunga ibyo umuntu yategezwe gukora nk'uko Imana yabimubwiye mu gihe Imana yari imaze kumurema. Uhereye ku murongo wa 15 turahabona amajambo avuga ngo uhoraho Imana ajana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme aritsigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzo kigiye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. None rero turabona mu majambo avunaguye hari ibintu bitatu Imana yabwiye umuntu mu gihe yari mushize mu itongo rya Edeni. Noheza nkavuga ko ari nk'itegeko Imana yamuhaye, yaramubwiye iti nurime kurima mu burenganzira bwo kujya, ariko kandi hari ibyo yamubwiye kutajya. Twoheza tukavuga rero ko yamubwiye kurima, kujya no kutajya. Yategezwa kurima itongo karibungabunga karizigama, yategezwa gufungura ukagomba ku byamwa byose byamye muri iryo tongo rya Edeni nk'uko ari yabihawe. Ariko kandi hari igiti kimwe gusa kimenyekanisha icyiza n'ikibi, icyo nicyo Imana yari yamubujije ngo ntaza kigiye ko ikiramubwira iti kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Turabye rero hariya mu Itanguriro igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere turabona umwifata umuntu yagize. Tugiye guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kane ukagenda ugasoma umurongo wa 15 wa 19 turabe ibyakurikiye. Inzoka yaraje muri iryo tongo rya Edeni ibaza uwo mugore iti mbega n'iby'ukuri koko yuko Imana yavuze iti ntimuze mujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Umugore yishura iyo nzoka ati byama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo nibyo Imana yatubujije ngo ntituze tubijye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa. Murongo wa kane niho tubona ibintu biteye ubwoba kuko iyo nzoka yaciye yishura uyu mugore iti haba n'intete ntimuzopfa.
haba n'intete ntimuzopfa. Ibi rero nibyo inzoka yabwiye wa mugore, ibivuguruje neza na neza iby'Imana yabwiye Adamu na Eva muri wa murongo wa 17 mu gice cya kabiri, aho Imana yababwiye iti umunsi mwakiriye ko muzopfa nta kabuza, muzopfa nta kabuza. Inzoka nayo Satani yihanzemo ariko arakoresha, irajibwira Eva iti haba n'intete ntimuzopfa. Hanyuma ariko ku murongo wa 15 niho tubona igihe mu kiyago cabandanyije Eva yarahavuye yemera arajya kuri cha giti, amaze kujya kuri ico giti ajanira n'umugabo we nawe nyene arajya. Tubona muri ico gice nyene cha gatatu bamaze kujya bose babona bambaye ubusa baraheza barahunga, Imana ije kubaraba isanga binyegeje, maze uhora harababaza ingene byabagendeye. Baraheza barabona ko bakoze iryo kosa ryo kujya kuri cha giti. Niho Imana rero yahavuye ivuga ibigiye kubashikira byose nkuko yari yababwiye hariya ku munsi wa 15. Ariko hari ikintu Imana yahishuye cerekana imbabazi zayo ku kiremwa muntu, aho yahavuye ivuga iti nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwiwe, ruzo gukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Ibi Imana yabivuze ihejeje kuvuga amajambo ari mu murongo wa 14 uhora Imana abaririyo nzoka ati kukoze ibyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Hanyuma Imana imaze kubwira ibyo inzoka niho yaciye ivuga amajambo dusanga mu murongo wa 15 ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe, ruzo gukomeretsa umutwe nawe uzo rukomeretsa igitsinsiri. Rero Imana yari hejeje kwerekana ko hari umugambi wo gakiza, ko hari imbabazi itegekanyirije umuntu, ko hari iyindi nzira yo gucungura yo kongera kwihuza n'uyu muntu. Satani yarahejeje gukoresha icyaha anyuze mu nzoka agahinda umuntu agaheza akajya ku giti atari yemererwa kujyako. Hanyuma hariya ku murongo wa 19 rero muri ico gice nyene cha gatatu, Imana yabwiye umuntu ngo kwirigwa urabira kuya niko kuzoguhesha ivyo kujya, uzorinde usubira mwivu huko ariyo wakuwemwo, uru mukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Noneho rero kuri cha kibazo umuntu yo kubaza ati kubera iki urupfu ruriho, kuki urupfu ruriho? Urupfu rwaje kubera ko umuntu yarenze ku itegeko Imana yari yamuhaye akemera inama za Satani agaheza akajya ku giti Imana yamubujije. Mu gihe rero Imana yari yavuze ngo niwa kijya ko uzopfa nta kabuza cha giti kiri hagati na hagati mu itongo kimenyekanisha iciza n'ikibi, Imana yari yabwiye umuntu ati niwa kijya ko uzopfa nta kabuza. Inzoka nayo yari yavuze iti haba n'intete ntuzopfa, kubera yuko Imana itihenda kandi itabesha. Umuntu amaze kujya kuri cha giti yabwirizwa gupfa, kandi nibyo n'uyu munsi turapfa kubera ari ingaruka y'iryo kosa umwana w'umuntu yakoze. Umuntu rero yarahenzwe araheza ajya ku giti Imana yari yamubujije. Umuntu kubera ko yacumuye urupfu rwaramushikiye, bitandukanye rero n'ibyo Satani yari yavuze. Kubera ko Satani we yari yavuze ngo haba n'intete ntimuzopfa, ko niko Satani yari yabwiye umuntu. Noneho uyu munsi jewe nawe naho tukoba tutemera Imana ariko turemera yuko icyo Imana yari yavuze ari cyo cyari ukuri, kuko uyu munsi abantu barapfa. Nubwo Satani nyine yaciye akoresha amayeri agaca

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanwe no guhindura indimi zabo.

Sakarababu, umugambi wanje. Sakarababu, bari gukeka. Sakarababu, ndakibana sabedi ari buhagika. Akita. Matago ari ngaho kumuganza. Mandela ni mungenga ne.

byagezwe 10. Imana ivuga ya majambo yose. Iti nduhoraho imana yawe yagukuye mu gihugu cha Egiputa mu nzu y'ubuja. Ibwirizwa rya mbere.

ibwirizwa rya kane. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abari ukoreramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugira indwi ni wo sabato yanjye jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uw'inyambukira aba iwawe. Kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi, nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza.

0: نکار
1: چند سگو خراب؟
0: اونو خراب کن. یه سگ هم گیش نخواهد جنب من مزه خوگر گیت. خب نه کی دیگر مکوگا. او تام وی خودش دیو بینید زاغ خراب هم کوی کورا نخواهد جنب. نه نه من خودم کمان رو زیزم که وی اون دیوان نبود شورا کوبا کردی جنب مکورا. Kandi baba sanga kumna kama fisi chaguo sanga ina kambere wala na yibasumbwa muga sanga na wana vito none rero muhejeje kubabwira ko bashobora kuba abana bato ariko ntibabe vito mukugambukira ababyeyi mu gukora kwa two muhira kandi izo bizotuma babaho banezerewe n'ababyeyi babo bakaba banezererwa mbere n'Imana igashima abo bana ikazobagirira neza ndabashimire rero bani mwari ko murabimesha kino kiganiro Yesu abakuriza ubwenge kandi nkuko yakuza shimwa n'Imana n'abantu namwe mukomerezaho kandi Imana izobagirira neza muni mwayubaha mukubaha ababyeyi mukunda ibyigomba ntakabuza ko zobaha umugisha wayo none rero nkuko mwabyumvise twari kumwe n'abana bo kwishingira rya buterere kandi nkuko batanguye ubusanzwe abigisha bidondora na nubu nogombe ndamuhikaze kugira ngo ashobore kwikebanura mwebwe mwari kumwe natwe muri kino kiganiro cyo no munsi
2: yego nkuko mwari ko murabyumva ubwo twari muri kino kiganiro n'abana rero reka dushimira abatwumvirije bose kandi twongera tubipfuriza n'isabato nziza turabike banuye rero musigarana amahoro y'Imana
0: murakoze cyane turabashimiye ko mwagize akigoro kadasanzwe mwatuzaniye abana hano kugira ngo bashobore kuremesha kino kiganiro ganiro kirabandanya kuvuga utumwa birabanda ko riko kirabandanya mbega twasubira kubikora ko ikindi gihe ati na nubu harageze cyangwa se mushobora kutumikira abandi bana kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro muzobikora
2: tuzobikora cyane kuko ni wa murimo twahamagariwe kugira ngo tuvuge ubutumwa kuko hariho n'abandi bana benshi twasize nabo bakeneye kuba muri bino bihe babyipfuje kuko ari nabo twasize bariko bararira rero murumva yuko hariho n'izindi ngabire twasize inyuma kindi gere tuzobazanira abandi atari bana
0: murakoze cyane Yesu abakomeze ku murimo yabajeje cyane mu kurikirana abano bana mu barerere ubuntu bwiwe maze bazovemo abana bamukorera abana bamushingira intahe ahatandukanye none rero nkuko twatanguye dusengana n'ubu nagwemagaze undi mwana umwe kugira ngo aturangize n'isengesho nshimira mwebwe mwese mwana umutiramanye natwe muri kino kiganiro tuno munsi kandi muto sindi gito tugazosubira mu kindi kiganiro cy'ubuta
1: dusenge
0: amen
1: ragoroka kirwenge kizima mana kwaba turinze tukaba turi kiribazima mana uhabye icyubahiro
0: amen
1: turindira abandi bana batandukanye muri iki gisagara cy'iwacu cyose mana ndagusabye mana uturinde natwebwe tukiringaha mana ndagusabye mana n'imanuro twabashikirize bazeze kutsumva bazimenye nibazobe abana b'ibigugwa ariko zigengeso bazihebe ivyo nivyo senze nizemye zina Yesu Kristo
0: amen
3: cari kiganiro cy'abana nimuta sindigito ikiganiro cyanje
4: eka nanje ikiganiro cyanje
5: Chari kiganiro chachu ndi muto sindigito.

0: Mahoro, le pacifique n'ibuza cyane.
1: Ah, pacifique kaze ni gwanyu.
0: Ego reka ndakwifurije ro gita no mujyango wawe.
1: Ndagushimire cyane.
0: Cyane aba natigirije ro gita. Kambane sinamu zikibuza cyane, kambane uri mu buyo mu yetizo mu kino mbere kambane pasikari mu pasikari. Nishi bitoje. Kambane bya ni mu gwire kanje mbona sandiri ni mu gwire mu jangwe wose. Ne papa wewe watazira tabia ndamunda mwifurize rogize. Akoroko ndabari kambane byase ni mu rubaho kambane janine mu itangaro ni mushikanze ni mu jangwe wose. Ya tangiye mana ndiyo meti mama ndiyo meti araho mwitangaje kigize rogize.
1: Yego.
0: Gomba tigirize rogize aho nyanyene mwitangaro. Reka mbone mushikanze kore tarahimuka tigirize rogize. Amareka nje mbona munyonga hibubanza tigirize rogize reka mbone yedize umukinombe. Ndandaza aho kwise reka mbone wiri mu buyumu.
1: Yego.
0: Ama reka mbone banywanyi badaga kiza bose. Ndabifurizira ugize murakoze.
1: Ndagushimire cyane.
0: Yego nibagiye manasi nganye ni buzirasaze natagahe.
1: Adiaga kiza ku isoko yukura bari ngaho ku muzinda mukomeze kubandanya muroranigwa. Rero abari hano mu gisagara cha Bujumbura ngaho mu Kamenge kinama cibitoki ngagara. Buyenzi hose mubandanye muroranigwa bwiza nyakabiga mubandanye mugira ijoro ryiza abahere rero ngaho mu bundi burere bwa Mutanga noro na Mutanga side gihosha gisande maka no mu bindi bice bitandukanye nizigira ko muri ko murabandanya muroranigwa abari hariya mu Kanyosha Musaga muri ko muradukurikirana amugira ijoro ryiza eka nabari rero mu bundi burere butandukanye ngaho za kinanira ya mbere ya kabiri nzigira ko muri ko murabandanya muroranigwa eka anabari ngaho mu gaseke buye mu bandanye munezererwa ibigana bisamirizi akiza ku isoko yukuri sororezo mubandanye munezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yukuri joro ryiza rero kubari ngaho igitega ngaho rero mu gisagara cha gitega eka anabari ngaho muri za mutaho giheta eka abari bugendana n'ahandi hatandukanye nizigira ko muri ko murabandanya mu roranigwa mukurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yukuri akaririmbo babyeyi muri beza kabandanye kabanezera acana bari ngaho ingozi mandanye mugira ibihe byiza n'ijoro ryiza anizigira ko namwe muri ko muradukurikirana bari ngaho muri Kayanza murambya namwe mbifurize kubandanya amugira ibihe byiza muri hose abari ngaho za gihogazi ngaho ni muri Karusi ya kera ni muri ntara yagutse ya Gitega mubandanye rero muroranigwa abari ngaho buhumuza mukomeze kubandanya munezeregwa ibiganiro by'isamirizi akita ku isoko yukuri ngaho cankuzo nizigira ko muri ko munaroranigwa ikanabari ngaho za Makamba nara ya Burunga ngaho za Rutana na Bururi namwe za Rumonge nizigira ko muri ko muradukurikirana muri benshi kandi muri ko murabandanya muroranigwa 32 ubusa 666666 mukacha mwakura bicho mukagira uruhara mu kiganiro cinasho kiriko gica ku isamirizi akiza ku isoko yukuri dushimira mwebwe mese maze kwakura dushimira kandi abamaze kwandika ubutumwa butari buke tubona bwamaze kudushikira anamwe rero mubandanye mu roranigwa ubutumwa mahoro kuri radio ndi Natanayeli Kigambi ijoro ryiza ku bavyeyi nabo tuvukana bose namwebwe muri kuri radio murakoze ngushimire cyane aha ni sawa meze neza turashima ni jambo siko kumusenyi ndashaka gutasha mama na papa hamwe na bene wacu na sheri wanje ngushimire cyane Amahoro neza ndi padiri karabye ijoro ryiza kuri madamu n'ibibondo Amosi Mandela na Mitera Amasabo hamwe na Munyonga ngushimira cyane shimira kandi mwebwe mwese mandanya mudukurikirana bite turashima ndi Josiansi ko tumwabganye burafatanye cyane mwikunda ko dushobora kubusoma ariko namwe tubashimire cyane bite ni sawa mwiriwe neza Ndinda barushimana Claude buhayira mu gitanga rekanifurize joro giza mama amuyomba senge doi family Solange Florence Dioveni hamwe na niyo nkuru ndagushimire cyane shimire kandi mwege mwese muri ko murabandanya amudukurikirane saa 3 n'igice zuzuye neza ikiganiro cintasho kirabandanya muri kumena Jamal Vianney ndayiragije muri kino kiganiro nizigira ko kiriko kirabandanya kiba nezera mwebwe mwese muri ko muradukurikirana

0: mwese muri ko murabandanya amudukurikirana. Allo.
1: Allo.
0: Ninde tuvugana?
1: Beretse mu Rwanda.
0: Kaze kaze mu kiganiro.
1: Reka ba Beretse mwebwenyere mu gihe cyo gihita.
0: Nagushimire cyane.
1: Rambara umufasha wanje turi kumwe natwe cyo gihita. Rambara no mubyeyi wanje n'abo tuvukana bose bagira cyo gihita. Rambara mama dogo kumurehe n'abana be bose bagira cyo gihita ntibagiye na sokuru na mukaka bose bagira cyo gihita. Ikambone sameti n'abakozi bose dukorana ku kazi bose bagira cyo gihita. Murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Sawa.

0: Zari nacho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha. Papa na mama. Eshaka gutasha.
3: Akwitima nene akugira sazi z'amatsita ku rufatwa na Zari mu karama.
4: Na mama Bera ibubanda ku rukumbu. Na mama Darirene. Kufasha wazee subakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihu.
6: Ibagiwe na magabo n'umukama Josephine n'abana biwe.
7: Ndembo mufasha wanje n'umwe mana nkaye. Mbona ananiasi kitaasa
8: bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na